Anka omen ye tena senior unu se senior politicians mo ka se governance is a continuous process. Na ti sa dia ye bi sa ade nti na ban bi adwuma bi na ban bi ba won to aso. Asem bi sa nyina ne sa se meto aso e ba e be ka so no na sha ase ye ye. Itimi nto aso ne so anka ye wan kasa botom sika kasa na be ye no na. Eti mini wa Papa Christi eh ya dwene se Awurade on fire bonne enche ye. Sadie ni nyina eh yamfom so eh ye bonne sanse o mani sika na ye se no. Mr. Madison tutu. Wo di ne ti enwum no nsam o Papa Christi fache future nkwabra